0: undlela ongene ngayo. Yabonakalo yakho ngosuba uqala ukuthi mawufaka la ndlela yakho ungena ngayo lapho ufike uzothi. Sishaba, yesitshaba kini mona. Mana khanguyenze namhlanje lebadi.
1: Hayi, ndiyenzile mtase, ndiyenzile, sundityhola.